0: Motivation is the key, but.
1: Kek zwa bliki program ya kusawa ni biswale ni pari kende mga kia vaz with him.
2: Wapi ni mwistondo?
1: Uzwele chongi bo kesh bazam.
2: Oh, uzwele cha.
1: Ancha mga kam?
2: Ancha, Puzo ya bo kasha dramu ibu nolo. Mutu hako ni kuzama ya kazi viku haya. Kako ni musipi uza pa kuzama. Kau fera muzuri hande, nizuse kila vosi bwe. Ulavanga tavana mungelele bakaya kasa chola mfelele zikavo George Mombera. Vona bato yande. Amo chola ni nionto.

0: Exobrike program ekusona imswale ne Vatican alonge bam. Vusile bazwele mngakam?
1: Ensha.
0: Ensha mngakam?
1: Ensha. Bakho ringomba kwani kwosese?
0: Ensha mngakam.
1: Nikalela na mumalisi pimo.
0: Mm.
1: Nikona monikalela mo namuka yemela NBC.
0: Elo itibala kumela mngakam?
1: Shangwe. Ni ala vele pa fuzo yani yoba fuzize bondate vale. Mosipiri ni muzamai.
0: Yo mutuna kiufi.
1: Yo mutuna kiufi. Okay. Yo mutuna ki muzamai.
0: Ki muzamai.
1: Ni kene ya pula ni le mosipiri.
0: Ay, ki mosipiri.
1: Ah, ki muzamai. Ya. Kena munga alishina. Kena alishina.
0: Kena yo mutuna.
1: Ni kena mulimu wa musipiri.
0: Aguli, hata vezi wako na kukutela fari hape.
1: Ni wai tulela. Wau vula. Fa, vaki volingomba. Varume lisa, vana mungere kaofela. Vali ya hile kwaka sevezi kavona. Mi boba kaba yemela, kiboka kashi baza boba zofati nifoba boba nilivezi. Niboma na mangola kwani. Nibokuruto. Kuinga bo Isaya adala baluna bo bishopu bo Evergreen bo this spring imamu sikamo kuna kuinga bo Masira abaniri balangi nibo kasha dramu abaniri balangi bo kuruto ni bavalire kuna kuinga ba bo chuchu bani uto machoto mo. Bani uto avo break pen. Kuinga vo matomato. Bani tereza machoto mo. Nisha, mizuale kao fela. Wana mungelele. Bayemele kibo na vatu vao voni valize mavizo. Bani suarele, wakufile. Kwa tupisi wikitu aluna kwa. Nita mwa hae mo Marusese. Marusese aninakuvala maviro. Nikarela mandu ya kafu. Basali vaka, bana vaka, kao, pela ni vaifua. Bazuse kuna. Marusese, kao, pela bona. Mama cheche, kao, pela ni mama hae, kao, pela. Hakuna mwanana, hakuna yomu hulu, kao, pela vana na bazusa. Bai kutekulu kulu hakuwe, ingomba oba zusize. Nivava nilata, nivava sanilata. Kao, pela kivaka na balata. Ni ya hile nivona. Mwende anifitafuna feza, ni kupela kapina kacheche. Kumkani vera neka kana kama apostola.
0: Alright, let me
1: say. Kena sisepe sauna, kena lishina yuruse pire. Nisha, kena yaka ukambeka kuruisha kuyena Jesu Kriste. Shangwe, we tumesha.
0: Shangwe. Alright, kikusuwa profitele zeki programe kusuwa ni mswale ni varikane, meukota kwa mangosam. Vavarvali kivo kalombe kei, mwona yasa itemone. Me vavusana ni vaskuwa tasabu na Samen City, ni vana mongirele kaufala mevakupela pina ya belema kaswari paide. Bavona bali ke for Everestone malake kwa asfuam me avakala va usana ni mlamwali sepe mo mnga kalwa itumala komena me va sazula pili kusana ne va kuvona vo Patricia me va sazula pili kusana ni va vaziba ka fra kwa Kalimbeza me va habali bali vo mafashwa mana Zambia kwa mwandi ki para bavona bombiana vo simvolam kwa avakala va usana ni vo stari me va fita fo va kupela pina ya mapik ali moya wangu. All right, for Everestom, I'm going to call you back home.

Patelo se me lo swa pele ke programa dia le se beso le pina me ro vhoreka kone le kotele mukoloko wa ditwelo sa va supali ka tsheno la vhutano a squadra sa please cover kwa ka soma a logo vam a ka sika ni emparira me squadra sa veli ka tsheno se cover kwa sfoam kalondo isize kalimbeza rivola lisikiri mombone mponje mfoma ni emokosim me squadra sa vula ka tsheno se cover kwa muyako ngala mahundo ibo Mutigitila Iwoma Isuswa Mrasbek Ngoma Nelimai. La Mvolo Viketa la 20 Sekulum Squata Sapriska Vakwa Mafuta Muviza Mpio Namalovim Ishuvu Mangongo Nespatela Sestura Sakati Mamrilum. Squata Saveli La Mvolo Ska Vakwana Miundu Smove Matuani Mandombe. Mesquata Savlalo Ska Vakwana Kavolelwa Masikiri Eskoma Izime 34 Mouse Ikume Nesiseme.

trofe wa ke squad sa va lisekeli ha vali masse monaka me ka samla wa pere vetelese ko ta ve kulatelese epinam yo ka fe wa ke vo a rafeos kandango ape ha vali a chefozwe

0: Awa ke monate nje
1: monate
0: ko na tsholo bokay a lo tringi
1: fa ni sakture fa na zambia kwa bolozi kwa ni vuze bonto ba bo doctor sfavle abati na ni bumai na sfavle ni kapira ka bo
0: ba zo kule sfavle skata za hona na kuya mali ya tswana
1: ko na tswalo
2: wa ke bo mori sia pekere batra doctor sfavle ni kinem karasa wa wo singinda mana.

0: Hey, buke buke.
1: Oh,
0: Na msiya, na msiya.
1: Bosinia, bosinia, niteni.
0: Na msiya.
1: Kona,
0: hello twingi.
1: Salamu za kula aloferi.
0: Hello twingi.
1: Kote maskiliti. Nivizami cha PMK ilena pele makaso hati payday.
0: Mm-hmm.
1: Shangwe.